samu barkan mu da haka barkan mu da wannan lokaci ku kamo radio Niger FM da rubuta daga bakwai daga tofiko Lagos Nigeria barkan mu da wannan lokaci na sosaran mu da fatan kuna jin daɗi da sanin gafin a cikin wannan ta shan dogo ta yi miki ka dubi da shirin shi masar shirin da muka tallo ku a wannan mako za mu dai shakata da fiyafin da suke da sana'ura a cikin shirin mu shakata domin shirin su ta hanyar su wanda shi ne kuma sabon karfi da yadda da zuwa cikin zan kuma kula da wannan mako ko ta kasa ba a bala bar mako kuma insha Allah wani zamu a good like mu a cikin shirin mu na ina soro da zan tattauna da ku a kan cika Najeriya wato ranar demokradiya wacce aka gabatar shirye-shirye a ranar juma'a ta gabata wanda kuma da kushi wani riba za ku ci ku samu a cikin mulkin demokradiya a yankunan ku inda aka faro ta da zato shekarar 1999 aka fara yin siyasar da haka ta ci gaba ta kawo ta kan Najeriya ba a taɓa samun siyasa da ta ɗaure a kan shekaru irin wani siyasa ba da aka samu siyasa ta fara tafiya ana jin

0: tun da faru da kuma karadiyar na wata wato ta dawo kusan shekara 20 da sama da shekara 20 ana gabatar da wato al 1999 ake gabatar da mulkin demokradiya ba tare da samun tangarda ba ko katsewar ta ba kamar idan za a tuna baya shin a wani abu za ku ce kun mura kun nasara kuna farin ciki da shi da samun sa tun da aka samu wannan mulkin demokradiya tun daga wato yankunan mazabin ku da kananan hukumomin ku da jahar ku da kuma kasar ku Najeriya gaba daya shin wani abu zaka ce kana alfara da shi ka ji dadin dawowa mulkin demokradiya kuma ka alfara da shi kuma kana fata wannan mulki ya ci gaba dorewa saboda irin ci gaban da kuka samu sakamakon zuwan mulkin demokradiya kasance mulkin demokradiya kuma yadda muka sani wato mulkin da aka ba wa mutane ra'ayi wato wato dama na zabo waɗanda suka ga zasu ce daga cikin mutanen su daga cikin ƴan garin su daga cikin abokan su daga cikin ƴan uwan su daga cikin kowa da kowa da yankunan su ne wanda su ganin zasu iya mulkar su kawo su canje wato ba naɗi za a yi maka ba mulki ne zaka zabo ne shin wani abu za ku ce kun mura da shi wanda ba za ku manta da shi kuna fata wani abu ne cikin ɗorewa saboda irin ci gaban da ku samu a yankunan ku a cikin shirin da ake na mulkin demokradiyya a Najeriya wanda gabatar da shi a ranar Juma'a lambobin da za ku yi kira domin ku tofa a bakin bakin ku a muna da 081-00-130-349 sannan mai ta kamar haka 081-00-130-349 sai mun ji daga gare ku hello Hello. Salam tila barka da kuma gana.
1: Kana magana da Sami Ahmed daga nan cikin
0: kai. Sami ta to barka da zuwa Najafa. Mu ana wato Najafa tana bukin cikawa da demokradiyya.
1: Amma ina muku fatan alkhairi daga nan Najafa FM ne kowa da kuma fatan alkhairi.
0: Kuma sha Allah muna
1: ga ku da nake ne ke alfahari da ku a nan jihar Jigon kuma Najeriya gaba daya.
0: Kuma sha Allah muna godiya. Salma ko da shi Sami Ahmed daga Tinkan Island a Papa. Yace ba jima amma kuma ina yi wani jafin fatan alkhairi shin me za ku ci a mulkin demokradiyya yanzu haka ana shagulgulan wato cika Najeriya samun mulkin demokradiyya wadda ya ɗau shekaru ba tare da an samu tangarda a kansa ba hello salamu alaikum ake magana

0: to kana ga wato kai baka ji dadi ma bilki da baka baka babu da zaka iya fada kanta ba mun da ka mure akan security tun da ka faruta
1: wallahi ni ne kan mu da ba amma wadi amma ko da wannan furtu a cikin kuma da kike da kana waka mun da shi ba shi da kana
0: to ba to shike mu goya da wannan ra'ayin ka daga nan suka ce to shi kasancewa da mulki da mutariya wato mulki ne da yanzu haka duk kasashen duniya suke gabatar da shi mulki ne da za a baka yanci ga zaɓa wanda zai maka mulkin ka ba wai ba tilasta maka zaɓi ba ba mulki bane na soja da za a ce an nada maka mulki ne zaka zaɓa shi kan shi ma dai ba abin da yake akan wannan mulki na demokradiya tun da aka faro shi wannan ra'ayi sai kenan alo
1: assalamu alaikum to so yaya
0: muna sale kana jin ku
1: to masha Allah
0: sale to yaka cha take cikin
1: ayi mulki ayi cikin demokradiya ce tara 20 da nawa da
0: 27 eh 27 ko 28

0: anawar
1: canzu a yankunan ku babu wani
0: abinda kan lokacin da kafin mulkin demokradiyya nan a zamanin da sojoji ke mulki ma ga kamfanoni kawai na suna aiki a zaman lafiya da ci gaba dai kala kala an ba da kwangilan gina hanya ba ba da tafadi a sai da shi ba sai an gama
1: sale tambaye ka mana sale kana ji na
0: ya riga ya zama da hadewa ba ya zama hakuri
1: ta ta kamar
0: cikin ta kale kawai ya hana demokradiyya ya zo a Najeriya
1: to masha Allah muna gode da kai wannan
0: kai Allah ubangiji ya tsara kamu zaman lafiya ya kawo mana zaman lafiya
1: amin amin Allah muna gode sale kirkin kenan kuma da yake bayyana cewa har yanzu da mulkin demokradiyyar ba zai ce ba samu ci amma dai har yanzu da sarauci da ɗan ƙasar da masu zaben da shugabanni gaba daya a idan ka lura kamar ba sa maki shi kasar gaba da a to abin da faɗa in ka duba a kowane al'amari haka a shi talaka a koyaushe yana ƙalubalen ta shugabanni shi bai gama amfani su ba amma wani lokaci za ka ga yana faɗi ne kamar idan ba a damawa da shi ne wani lokaci za ka ga talaka idan ana damawa da shi to wannan ƙalubalen ba zai na faɗa ba amma in ba a zama da shi sale idan za ka ga wani lokaci idan zaɓen ya zo za ka talaka yana zama abokinsu yana shiga cikinsu ana yi da shi ko da sun yi a kuma zai ce sun iya saboda wani abu dan mai kodin shi ke bashi sai ka ga ya manta da wahalar da ya sha ba to kaga yana ga shari'a sai yana magana irin wannan batun kenan ke danganta shi ga irin talakawa za ka suna korafi suna cewa bai musu ba ga za ka za ka za ka so amma da lokacin ya zo ya ma manta gaba da sai ka ana cuɗanya da shi ana yi mulkin da shi amma duk lokacin da aka yi ba a yi da shi ko babu dan uwansa a cikin mulkin sai fara ƙalubalantar wannan gwamnati ce shi bata masa ba amma ana damawa da shi ko lokacin da kamar to kaga abin da sale gani kamar wato babu kishin ma gaba da su bara su yana ganin kun shugabanni ba sa masa komai to shi ma kuma sale ya fada to shi ma ba ya kishin kasar in kallo ga haka ba in sale kin da kirkire alo
2: assalamu alaikum
1: ayu sha mutum labarka wa ke magana
2: kana da gare ne irin bakkati
1: to wakil mu kabi daga ajegunle mu zaka ci ta wacce
2: irin bakkati irin bakkati
1: to waziri ina jinka
2: Demokrasi
1: yang berada di
2: bawah
1: ba duk ne ba ga wani riba ba kenan a siyasar kenan to Allah ka mana sauki muna godiya
2: ne
1: a shi ma dai na batun cewa a idan aka duba mulkin da siyasa yake su suka zaɓi gwamnatin nan suka mata kome amma kuma in za ka aka yi barazanar kama su ana wa tuhumar shugabanni daban-daban a cikin ra'ayinsa akan wato bikin demokradiyya a Najeriya hello
3: Assalamualaikum.
1: Ah, bagaimana skor dawa?
3: Ya tumbainya sebab babu lah kalau kita melakukan demokrasi.
1: Naam.
3: Ya tum good good ya benar ada bab demokrasi ada bab yang lain dalam tentang.
1: Mhm.
3: Ya jinak.
1: Na jinka.
3: Ya tum sendiri demokrasi ya angkut yang mana juga.
1: Mhm.
3: Wanda yake ya aka aiki mana gwani shi da kira shi da kwanin shi Allah ya babu shi ya zuci a kawo ko wani kwanin da kawo shi
1: to yanzu ga jini su kuka aiki dushe ka 27 da aka yi ba za ka ce babu wani abu da kuka karu da shi a yankin ku
3: wallahi ba wa ne ba ga ya ka tabbatar maka da shi ya mutara iya da ya fara ta gira ki ce sun ba shi wani kuma ba shi ya wani to ba shi da tsara nan da kai dan da har yanzu an dai duk ruwa ko ba mu ba non gona babu ko duk wata da wani shi ba ko an ba da ya kare an kuma su ya kai da ruwa
1: to Allah ka mana sheki Allah ka mana sheki wannan
3: abin da kun Allah ka zama ku da nan da yau da yau ba mu na ku halin da
1: ta Allah ka mana ka amin ya Allah muna godiya ko wasu ko ga wata ne kace shi kan a kasance wasu wuraren akwai wanda ba za a ce wai an taro an zama daya ba akwai su wuraren zaka ga suna ta fatin cewa an musu kwalta ko an musu ruwa ko kuma an sa musu aiki a gwamnatin su ko kuma an ba su tallafin gona ban ji mutane suna ta fada ba amma kuma wasu lokaci zaka ana ta yada mutane gashi nan ba su amfanin gona suna shuka ko kuma an kama an sa musu da ruwa ko kuma an sa musu da hanyoyin sauransu a ina ko wasu wannan yankunan suna sun da jiba kai abin yake bari mu je hello
2: hello
1: barka da magana
2: baka ba mu baka
1: baka ma baka da gina
2: abu ko ko lego
1: to daga abu ko ko maka ma zaka ci akan siyasar ta Najeriya
2: madan latir
1: ha
2: madan na kuma tur
1: to ta ina take madan latir take tur yanzu misali a yankunan ku arewacin Najeriya ba wani riba da ku samu zaka ci kenan kike
2: yi akwai riba ta halaka aji ba gani
1: aha to kana rufe ina jin ka ta rage sai ka rage naka
2: haka ni ban ga wani abu da zai gaba da talaka zai tarihi da shi ba
1: to kana ga babu riba a siyasan kenan
2: babu babu ita babu kuma alama
1: insha Allah kamun na shi Allah kamun masu kalci gaba muna godiya a samu daga amkoko yace madalla kuma amma kuma madallan da bin fado madallan ba tukuna kamata a ce ya fada amma ce shi kan shi ma dai bangaren sa shi daga wani riba da zai ci ya alfahari da shi a wani siyasa da ake ta fada akan ta ba amma godiya lambobin da muna da 081 00 130349 kuna tare da Niger FM 102.7 hello hello alaikum salam
2: alaikum
1: salam Abdullahi wa ki magana
2: Abdullahi
1: Abdullahi daga ina Abdullahi ko wani abin da mu zaka ci siyasa yankunan ku da kananan hukumomi da kuma mazaɓin ku da kuma jihar ku
2: so dai mun karanta yayi ba da muka samu amma ba fado da ta karanta yayi
1: ba ku ci ya kace
2: ya
1: ri ba
2: da
1: muka
2: samu wannan da muke yi da kai yanzu ne to

0: labarin ta ce wato shi kan Karima Sakwada ce da an bude wato tashoshin labar inda dai za su faɗi ra'ayinsu akan al'amuran da suke ba shi a wayanki shi kenan har yanzu dai ban ji wani akwai yankuna da akwai jami da yawa a ƙasar arewacin Najeriya akwai su Kano Maiduguri da Jigawa Adamawa Gombe da makamantansu shin har yanzu ku ba za a ce ba abin da aka samu kenan a yankunan ku ba hello
1: assalamu alaikum
0: hello salamu alaikum labar kuma ke magana
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ina jinka
1: hello
0: yi magana ana jinka
1: assalamu alaikum
0: wato idan ke kira ko da baka jin mu a wasu akwai wasu zaga sun kira mu amma kuma ba sa jin mu wasu kuma suna jin mu zaka ko da baka jin ko idan kira ka faɗi sunanka da inda kira ko ka faɗi ra'ayinka da kuma irin cigaba ko kuma rashin cigaba da zaka ce siyasa ta haifar a yankutun daga mazaɓin ku kananan hukumomin ku jihohin ku har ma ƙasa Najeriya gaba ɗaya hello
1: hello
0: hello muna jin ku ake magana
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam yi magana
1: kana magana da Rahibu wannan ne daga Osogbo a yankin Mauritania
0: Rahibu bazan fare ne ko to ya bala ka cikin kunan ko ni boko samu ni kashi inda boko ga siyasa zo ne ni boko samu ko zuwa takwas ma ji waka
1: eh gaskiya ne a yankin mu ne
0: na'am
1: akwai shi gaban kuma akwai shi gaban
0: wani ci gaba zaka ci ko samu to
1: ya to gaskiya kaman ne talaka wanda muke da bukata yayi ta sani da abin da muke da bukata da ku wanda za a ba mu ni a siyasar ta ko wanda kuke da yankin na kalon ruwan sa Allahu wanda kuke da kuma kalon sun haɗu da an ba da su su mutane na gani to kaga su wannan su da wannan su ko hakika
0: kana kun san samu wani kenan
1: mun san samu wani a yanki
0: a yankuna waje kai waje jiha kenan na'am wato kun samu canji din
1: yau a tsaka ne ko gaskiya
0: ba idan aka hada da baya kenan
1: yau
0: to wani kalubale kuma zaka ce bala ba kuma ta da shi
1: ba kalu ne ne kuma ne yake da ya ka yanda ai kuwa da yayi ne ko za ku yi alƙawari ku kuma ka ta tukawa wannan kuma idan aka yi haka
0: na'am
1: abin aiki shi ne dan uwa ne yan siyasar ba a na tsohon kowace ne ko ta zaɓe
0: ta yawa shi ne da
1: alƙawari ko za ta fita ma alƙawari sannan ko ta fita ma
0: zaɓa maka alƙawari wato sun yau da ne ka ji nan ai muna godiya da harai ke to shi kan bangaren gaskiya wato musamman a jihar Kano sun dan samu dan sauyi dan aka hada shi a baya a bangaren kula da lafiya da ruwa da makamantan gaskiya sun dan samu canji amma kuma ya bada cewa wannan halin ɗin siyasa na yau dare a har yanzu dai akwai wanda suke da wannan halaye ɗan uwan su ne ɗan garin su ne abokan su ne za su zaɓo za su wuce alƙawarin za a muku kaza za a muku amma kuma da an zaɓe su ne kuma rasa su amma kuma da an dawo talakan gobe an ci ga ɗan taliya ko wani abu haka sai ga talakan kuma ya manta da wahalar kuma ya kaɗa musu ƙuri'a ba ina godiya da wato sale kirkiri a wadda da yake bayyana ra'ayinsa kowa da bangare da talakan na wasu kowa da matsalar salon hello
1: lai alaikum
0: an samu sallawa ki magana hello
1: wala ga kana magana da Talha da Lagos
0: Alhaji
1: da labari
0: to da Alhaji me zaka ce a yankunan ku wani
1: ba yana da karatuwa zan jin ka mun ina ga ma ne
0: ina jin ka ci gaba
1: da karatuwa ba tayya
0: Mhm ba ba ku samu
1: da labari ko kadan a cikin
0: mu Mhm ba ku ga ne kadan ba ke
1: kan mutane ne bayan Allah ya tsike ka tsike ba ya tsakanin mu
0: Allah ka mana soke da Allah muna godiya
1: ya gode
0: muna godiya in ce shi kan shi ma dai kamar ba ta ya bambanta da mutanen jihar Kano suke ci su ga gwamnatin su sun dan samu shi kan an ce ga kare ana biki a gidansu yace shi a ganin yace shi kan bai ga wani abu a ƙasa ba a bankarin yankunan su kenan ra'ayin sa kenan muna gode da wannan ra'ayin ka alo
1: salamu alaikum
0: alaikum salam wa ki magana
1: bashir salu daga afafa
0: bashir daga afafa bashira mai ba
1: ana magana akan mulkin demokradiya inda
0: ashirin da bakwai shin ne ne da
1: kuma na ya abin da na gani wai abin da aka karu ga ne da demokradiya a Najeriya abin da wahala da kashe-kashe talakawa shine kawai aiki
0: to kana da
1: fish abin da aka karu da shi yau da kwayoyin gara guda ni ban gani ba
0: ai da gwaci ji haka ce to muna gura da ra'ayinka yace shi ma dai ba abin da yake da rubugun da baka shi bai gama amfani ta ba saboda shi bai ga wani canji ba da aka samu a dama hello malam sai mutum lawa ke magana to mun daga jahar jigawa to ya jahar ta guta jigawa ko kori ba duka samu
2: da makamantansu